0: na open sam no puma sibre fi se ne yekoso ewo empotem ho titu ene krobo nursing training college nimuno eya de ntwa ye kura ene nam so e ma mra chene maba we ba monte so ba ye ye chire ene ye boko jan ye hu dede ene ade e ma chire se de oka yina ne se eto da eduani on bedi wo school mu kura na ye den he eduani ni bi kura ma mo munya bi ndi se bi baba mo di kura mpo nu ane ye anopa de e fa breakfast no etumi ekodane lunch ya chire se no so mo frane lunch yo so mo frane supper wo na kwakwa ebibi o wa bi se breakfast ya ema ene mrante ni maba we chire so mba chi komo mu yemu sa ene moti wa mu yemu se de abubom ni kurududududu se eduani bi anya nto mu ye tie ya ne hard ne papa a chire se toda no a he dakro eduani ma betina ho sa breakfast ya ma lunch isu a toda no so ma ebe kwa kwa wiasye na chese sapa e mwumine beba etoda he breakfast beba lunch ombe chwe ni mwe mada buwa no sapa tuye tuya etoda breakfast hibi ya emma na lunch ya ba omu shwe sapa nswa sapa swape bebidi nitiafa ya chese ya diya haa chweni papa enti adisu ya fuwe war krobo nursing training college chese wino haa chweni papa uye nutu nchanya principal no de school nano doctor gifty Helen Jamina o hajuni papa mami aswa den se mami pa obe kansemu obe tie lalai adiswafu e chile se mami igu suku nu papa inti jombe ke inane se mpenifu antufa wane nsim evi se edi omu ye ohono anase mami ye ohono hajuni ye ene na msume nano ya chile che chile nche di omu di asisha so pa nini anase adiswe ni ade chile mami ba yei mkwa su papa umpote mhormo anase suku muho ɛno nti dɔm ka nyinaa ne sɛ ɔsoafoɔ no hwɛ nwa suansɛm soɔ yɛwerɛ ha yi no adurusu ɛmbɔ mmɔden paa na ɔmbɛpiem wɔ hɔ no afei ɔnhwɛ sɛ nneɛma bɛtumi atɔ yie ɛso wɔ hɔnom afi sɛ maame gifty helen dwamena deɛ no adwuma ɔyɛ no deɛ ɛnso ani kurakurakurakura nti ɔmo deɛ munya aya ɔmoyi ne mfiri adeɛ so ɔmofa ne mfiri sukuul mu koraa sɛ sukuul foforɔ na ɔmode no bɛkɔ deɛ neɛ baabi a aburo besu na tun de ndo yen won asem nemu de mu yan ni so mame yele dwamena na de na koni school mu obium ya onye principal farmer school bi ofi se se de mame ne tete won ni ade no ye jese abu adibuo twie kai mame tumi yi nani ene atem didi pa amrante ne maba we tumi didi won atem sa na e na wo e won hama fi se mame ya hun fie kwa animu na utumi didi amrante ne maba we atem sa de omjuno ha amonti asenti ebana academic nkuwa nsu dia oh mami oyi ne ni atonchen kura se mrante ni mababa we mabawa yi se adisuya no bekoso se nkoso emfa no ho a chere se wabo mi fi tan duku pa ena chere se mami yeyi ne ni atu free ya de ekoso wo hormo no entwa ye kura enti wo brekwa mabawa ne mrante yi ekoso ye ye chere ye dede bo se fa nkrom ho ani ade a kire se principal yi yempenu o yempenu o ma komedi ye ni o ti ye osuafo ohwe adisuan sam so yi bafa principal na fa na fa baby odi ne be ko ene mu ko su ye dede se ani ade a nanu mu ena nana o ya ade ye ansa to su mienu ebo modin a chi nsam no se mint na abram ye ohine popro okrobo man mu ha ne de mint na ha ewo eye techima north main city mu hanu obone isman temu ha ema sade de ntumi nkoso fi se sade ye die importemu en tan koso sa e hanu discipline wa ha pa bana risuya ne ade kira e koso yie wo main city mu enti we die nyame me mre so e na adisuya fu ba ba ye de se doctor gifty helen jam na mompe no ya me ma ye din akama no atum na akwakoye se ohini openia watine badwem na se fuafo ɛnu tɔ hene kyerɛ sɛ wɔdi ani munim yada braka aban ne bɔmɔden paa na ɔntie nsɛm wɔ mmeranteɛ ne mmabaa wei ɛka na ɔmfa ɔse anya ɔyɔ na afei sɛ panin ɔbɛwɔ no nkonsan wotumi wɔ no nkonsan na ɔmfa foforɔ mɛsi nanam afi sɛ ne nsɛm a ɛbɔba no dɔɔso paa kyerɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ maame ɛba no aduane a ɛ ɛtumi hyɛɔto maame bɛyi n'ani ɔmfii sɛ ɛba no sɛ staff a wɔkyerɛ adeɛ ɛbi nso tumi e short say staff wa kire ade no oh enu ti be ko teacher ba ko na say subject be ye du enu ene ni yao ho onunkwa na ochere ye wo hiya staff wo ho mami obeyi ni ato nchenya jasa shwe mfano huwa omuwa di akura nenso elsiye tuminya staff libi gu onmo na mu tumiye juma no na ebo wano mami beba modin na wasise juma ni na kwa gu staff miyunu miyensa so se enya hwe munya juma munya juma enya hwe nenso akatuya di ma wano akatuya non tumu ma wano wo akatuya ni di afinye bi nenso juma no waludwe gu omusu se ya tam enwe chirei se infrastructure bi anase den bi ebu egu anase muhia library bi omuhia eye school ni krabata ni bi na nke ye nsi mfama wo no mame ni beyi nani onfi kura enti ochese ni na yaade enti a emrante de maba wetumi eye ye kere no afa wi ani firi mu a pa sem kolei ebetumi mame ibetumi ahwe ma adisua betumi akoso papa pa ye o school wo de ama anase fu mu motumi anyini ababa ye nase fo papa pa de ni nyan su yade mama yetumi yini ni atonchen ya eha dwene papa papa papa papa enu nti enkola eha mo bupen no baye 90% ana se dio dio kono 90% no ebo moni eti ohun si monten su wa kire se om de dede pa bo momume ye dede ye ye kire de kire aban ni saban bo moden pa na brem na wan ba mu e ba ha dwene pa e se de mama mama ne ye no school mu horom no eha dwene papa papa papa ya enya sam ketwa Ocha se se, frani se, abayin kwa di sika ba. Se, mwenji mfani yedu ya nime skufu wano wane sika no. Yei, mame te testo testo, skra, skra, skra. E, ni adia chere se, angwa edibe nye ni nane kura mame se se ni netu midi kufi. Ache se, ama lebo nche se mame no, ombu she. Omfe nipe bia nye she, ewo skumu ha. Ohini su di anuwa tu mche se, abayin niti yedu ya mranite ni maba wane kan wo skumu horomu. Nonfa siya nyoyo, se mame yoba pamenuwa. On Pamino.
1: Plan B FM Nio. Yo.
2: Ano panu nsia brem aka nka sie ne prem prem wasugusu a wutia. Yanso yanugusu a ye kan ede ema wano patient nso. Se Facebook ne so ya dia ye da hopa. Anye for adwen che no koto ho na bibia. Enso entumi e repair busia. Ye to aka sie bane so dia ye tufa. Na yako akopie mu ewo boko municipality mu hono mo na abusia ye na yennim enye menti me ho ase a na ama ne homene so ewo hono me na ebeti ase ye ye ntokwa ni ase ama ne homene so ni we abu bituo we abu we sei we abu we so tro ne nya sem kito wo mantem hono mo na eno na nso ama aya municipality mu hono mo ne panifo edio hye eto so se we no Ekobane se ebia ya ti moto bike so nasi ya kwa nasi ya ba wamo edi o se tu se debi moto no ebi nko anasi ebi ma te wa ya be hun se woti moto suwa epum wedi yistais no anase wikura debia wadi uko baby no a trouble for you na jase wona ya dia wansu ebe tumi ayase pa nina nise na empedifo susu se moto no na ebi mo ade buwa manto kwa hii etu mi eko suwa wa honu manu nti ube mwane sayas yo wei enfa moto nko ube henu abeti na ren wano na jese ukura se kai ebi kwa etu mi yetuyo ebi kwa ni ejain na jese ube hiri mwano na jese wamo ade kwa bia yafufro na ento kwa no wamo etu mi ade akwa kwa tuwaso ewa honu mwana tise bibibia ezo etu mi akoye ni na ya dia na emwa ama sumjwe Entu mi emma boko municipality mu hono mom na eyade anunti ana womo dio se eto so se ene no womo hwe emma sanyoma we entu mi enkoso san se amber for club baby se pania wotra vie mamu frere nan kanu nye ye ba na se ye kan nan karefo a eyade e beka no etu mi aka bia nunti bedfo yi e de san jeye etu mi egu akwamu a na enrada ana yenya nte ye se blebre interior minister yebra mubarak ye mutaka muhammed wani ni mpenifo atrase adwenwene ho nde we kwa no meeting jentire japan ana yade a wamo etumi eko ye na wamo ba ye no na yira ya dia kire se adisimamba wamo ewo boko eni ni mpatam na no bia etie asemo a ani interior minister eni ni mpenform ade eba betu dwa na wabra yebra bia microphone edima no boko municipality we are here na kire se ni na ne se eye moto a wo mo edio se to so se e mo bia entu moto no wo jese a ataju fo wa mate denne na we no moda mate no ni na ne se e manku a ana ene wo mo wo ho kwan se ene wo mo ebetumi aka moto ebi etumi e wo ho no ma no kra na nye se bia wo mo ede kwa kwoye boni bi ana se efin bi na te se wo mo ede ekwa kwoye wo mo esusu se se ne no yema emrantie ne merema ni bi kwan se ene wo mo form ho nyim entu moto no a wo hwe ya na asumdwa wo mo epe e wo boku nim ho no no wo mo nsa entumi anka ne mo mo no wo mo esusu se ye nuanom e ma de to de bia na ye di bo mo se ah wo mo no wo mo ayemye wo mo otema wo mo otese ejese omo hodropa erunti etore bia na ade a yen emema no ye be ye na ye na ema no wo mo enye ne sa erunti wo mo susu se nunti ana wo ma yi ohye no ade afri ema su ne mo mo no aka emema su mo mo erunti wo mo otese ema de moto no ne betumi di adadam ho yi stars ya wo ha pum pum people ne mo mo no se emema de o betumi atwi bi dia mche se no afei wo mo ade san se we atudwa na se eda wo mo ayi sa rusi ade firi ema so aye ndo adam no no tia July ne bosome no ne da na to so adwo no enkron wa fimpinu ene adwo no esiem ya na ne che se Wamo etumi eye fre mazu mema de oh wamo si egusu eda wamo so enunti wekwa no wamo de ena ana se time wa wamo ebetumi di adada hono edi ababonti so omo chese de bia no anopa no nsia di kwesi anwure no nsia 66 anene ene ombetumi atwimoto no ne momu ano se ekopa ho a ene yehu se ukura moto di namkrom a eyade no so waso ebetumi ayeshi na chese bibibia enzo atumi akoye ho na we kwa interior minister ana jese wotena se adwene ho a wori akura no botura kra tatententen ade koma national security council ama nei womo so ade omo stamp etumi abosu se kukurudu ama bibibia enzo etumi ewre peye enunti mpempra mero kasa die odi wani tremu ewo boku a womo akasa trese a trese moto a na womo si ebi nko ebi mano empenfortna se no womo agia tum se e ma dia ah womo hodro enunti says to says de biara da ombetumi atwi edia okada hey edia dada ho kakra na bibiam enzo atumi ewebe e ma dia no
1: plan b fm neo yo
0: anapa no sia kasi o plan b su na wasugusu awuti yentua so ewo ensem fufuru mu na abetodwa se ye papa apostle kojosafo kantanka ye akyere se o memu hanum no ye sanemrane se african star ya eba no nyoma hodo bi nemu ye akyere se waye yo ahyen ene ahodo tv ye bo nsemu na tv na so bo nsemu na dum tv no aba ka kyere se meba o kowechi ene ade akyere se papa no wabeye bi pa nyame akye na kyede a ye akyere sononko a ode abebobra ewo memu na sɛde nyankopɔn mmra ne ne hyehyɛ yɛ sitiɛ no ne yɛ mmra so sɛ ɔfrɛ wo a na wato nsa frɛ kamakama paa nyankopɔn ato nsa frɛ apostle kojosafo kantanka makɔ ne krakyi kamakama na afei ɛdu sɛdeɛ a bible no akyerɛ sɛ ɛdu hɔ a ɛne yɛn bɔ mmɔden na yɛmfa wo nto mpam kamakama na afei adɔfoɔ mɛhwɛ wo na yɛnkɔ kora wo akyi kamakama paa ɛnso wɔ hɔnom no ɛdu hɔ sɛ yɛbapa yɛbɛkɔ kokora n'akyi na bibia atume wie peye na numu no enende ejese ebusuani mu achekura ya ne ma ene ebusua no ekyerese enna weisi o ya papa ne ebesie no weisusu da bi ya mpene ma esie no entumi maso ne ya kyerese akoye twuma mentwe epa ewe ebusuani ntem ena afei so eye ne baba ko ya kane no na emra shebe juni ejine mu made she ewo domi kwabenya abato mpesua so mame eya adwa safo entemu a kyerese enya asem ketua kura na ebusua no debai a kyerese enya de ese eyie no ana se yi a mame adwa safo e de ahyehye so a kyerese na wotwe ye wie ye no ebeba so na enya de betumi aba so da biara da nene na maami ayosafo so for the way e be ba so pa ene maami ene sem 12 chichun komo pe kire se ba so pa pa pa pa ebusua no so chichun sem 12 chichun komo kire se ehia de betumi abaso de biara da nti obi antwe ne ho mfamfri apostle ko josafo kan tanka yi yo no emwo nene na nuna ye ho a yenka bi nchimu e ya de a lawyer edema Kristo asafo eye nana kufi safo kantanka abomadia kopiemu ewo eye Accra High Court akwakwaje nefuo no makomako edu interim injunction etumidi ato eye domikwa benya kanemra shibjoni yewura mame adwa safo kojo adwa sarajo safo so se nya de obetumi ama kwan se mame safo betumi aye eyiyo no na eno any injunction na mami anase papa yi lawyer ni mapa yi akwakwaje edi ato ho na ochira na ochira se die nti okwaje san injunction de tu yi nu eso ne nina ne se bi akuye nya embe to dwa ewebusuan ni mu enti mami adwasafo mbo modin na ontwe ne ho efan fri yi yo no ho na ebusuan ntumi ntina se na wonfa yi ntu yi ene anu baba yo ema bibia ntumi nkoto yi fise asomdwe enyamba afie ye nti nya dia papa ye asomdwe man ni na na hojo ni ade yi se eyi yo no ewekwa kwa bibia ho eni ti na odikoti sanjanche no e de tu won mo a na nka yiye ne beba so enyame ya dum ochi na eni na de chinye eni ni kwasia da wode eye njanche na kwa koto so no na eno na samtwefo twipen etwiben maami adwo safo e bi se se maami we die wadaru mawu mola ya we busuani mu akwa kwaje njanche da to eyi yo no so sentumi ma so ene maami kire se meda mu ase na yo omujo mutan se tie be yie ni de e be ba so a ene obe pie mo grounds one mo a ye twin konwa bobo canopy ni ade bibia e krado enti kokobo de kwade ama ni nua kuma ye kwadwo safo akof na se onbo no humoden pa na onhwe yie se onba be distract ana so ma be disturb e yie no onba be yedede bia wo ho e ma kire se ono no nsie ni papa no otwini mu tan se de tie bia maami adwo safo kire se yiyo no de e beba so
2: anye otwini mu tan otre se eye ne beba so de abusia ma yanko eye mko ventures na yanko makache yanko jikas ya papa ya ni anopai wo mo edia baby cars no ekoba ne se wo no wo tom edia kodi juma bia wo to edia kodi juma die bi o han e bia ayefro bi kra na be fio pese kasi e bi de animo e bi de tire people wedding card e ba no a mco ventures e je se odu ani tire mu e wo ma so e yombe ma bia na bibia enso e to me every paye e wo hanmo e bia enso le nko suku ko bi mu ko dwuma die bi pese kasi no ani e edi mu ko ba sumdwe mu na mu si jama famu a na bibia to me every paye a mo ba hope ani e be ma ka ibi Tema Community Sex Vertical Plaza opposite Taco Bell ho ana Mco Ventures wo mu wa from wa omu ebeyi wa no na bibia enso etumi ewie pair friend 02465288 02069 8723 02069 8723 Busia Yanka ni ashen so Plan B FM Intercommunity Soccer Gala Eba Sopa Na we na besasia August nebo suminum Neda etosu edio numye nu wafimpinu ene edio nusiam yed bako si ya satema nebo sumino neda etosu edu emien sa wafimpinu ene edwonu ensie ye mu ene wekra no Mexico Astrofef Temal Community 2 ene jumedi ebetumi abasoluti bra oye ekuo bi na mbese modi be yantam so na ene ni award ya ekwai unsu timi nya bia ene befa form so no Tema Community 2 Plan B FM kase fidia ba ni mse ipe unsa ebetumi aka form so ni bia na self frame penny 4 na di enjishe ye bi bebi ya ebetumi enya form so ni bi 0551656655 0551656655 Fre na energy enchire mubi na registration fee no eye 500 Ghana cedis akaka krebi wamba obeba ni ese asegya arehwo afi odi nkunima benya sika benya trophy ubenya jesse ubenya gold medals otosu mienu abenya sika ubenya jesse ubenya silver medals afi miansansu ubenya sika ubenya bronze medals afi nsu yewie ni na no a afi best player yebema award top scorer obegye award best goalkeeper obenya the fair play team award also ya dia beko dia mabon na bibibia enso etumi awie pay afi team aduasam yeni nanso ya dia obenya bibi kakra na wo mo edia patom ho na bibibia etumi awie pay sponsors Kick Nation Sports Agency wo mo e official scout o meba ho abe scout ahwe din ehu se a player we oye good na ende wo mo atumi adu apiem wo ba bia wo se ye du piem wo na bibi bia atumi awie pay Vera Sports Water Lethal George Health Shop Rafael Medical Center Ghana Mistos wo win na eta chire ma jumeje etumi eba wakwe wasisto eba febe abusia wama daru mana no pay wamba ya chido mwa kasi ibwe yade eba eba sumo production team aseda aye mojo se mufo pe nyina ni ano pay waje bretran se sa kasi ibwe mkroje no aseda aye ndia yosoresho na ende agoprabe musem etumi atuasi ya Yaba prem koswo edi ama waman kronkro gana akinkan vano peye ebe no me abusia penyini ke chile kwa bram reku abubron koswia adie beye ensaida mene
3: ohine kina
2: abusia yadama se ema mumunitia adeshe
4: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
1: Plan B FM Neo.
5: Yo.
6: Oh la la. Plan B 104.5 FM Intercommunity Soccer Gala 2026. Time Asun. Nature the most prestigious community soccer gala in town. Emre Nadu. Na afia we die ebeyo ja. Aha. 32 teams from 32 communities. Anona echeguo no wankasa unimodida. Yebiem ehase live ewo tema. Community 2 aye Mexico Astrotef no so. But answer na no. Ajise oba na obepeke registration form. Ewo the premises of Plan B FM.
7: Aye sa pepe forms no aye 500 Ghana cedis.

da obadi ni se opan no nyo kese ye akuma swade nyina no emre mu ma o ewo yesu di mu ano penya meti ase ti mu teche di din din atumba kobna ewusi abusia peni ketchwe osa berema Ernest Apom nyina bo metidom se producers ano pay. Mo so am judge my medic media no chia me no. Yes ma. Bi dada na. Bi this year Kofi Sechi. Amamfo Kofi ba kwa maka. Ano pia tsena se, e ba sumu nyina so mpa no pay. Sene se nejuma die ni nyina edam. Awo ye social media hand ne so.

sani wi asne ti odi enka ni yim ne ka obo nanso ni pan hunu sa e ti ba sana bu jenwa da ho so sani brabonte